0: Ibe tabiro la idi ube ko popo do idi ube ko wadol karadi ke ma fana la tamude
1: yeku mo mun fote kuma ya ta bake wolu ngajele ini jabu be diamu
2: kuma
0: na
2: kuma be nyaade
0: mi jaa
2: ngay mon din kol ko di jinni nanu boyo ben
0: eh karadi
2: ko kata banta balto bar mbem mira kan ka foko funga tay ya fulo bang kato ay kuma le fonya de bare aman sene am baake ngon ko ne koku na keta jang italo moti me yalon ko mo nyante ni
0: laftale aliyela moy na baake memim folale positive playful parent laftan na le wala kacha wala munti dimba yal inila wulula tema i kafe ya menke dindingol ni wato minne i wuluta i kejele i kemoy i kafe ya andu tulugo mu fennete mu yalla ko deena non ni dindingol bele karke ya mo men katara wulula ni dindingol tema abe wol ko no ikama nyaali menke anin ikakuma kawo men fo
2: ko yamo la ke mem
0: men alla moy ko kanta be bele na fa
2: ala yalla mo
0: am wulula fulol bele nyanto lati buru ini le dimba yal kasi sako le dindingol mel boko nyi ike tulundi ike feyandi ini ka kacha kadum iko wo minke itol fana nyaka fanu wala kono membe la dandango to e ka kala muta wala kono wala sabu fan inyanta ka tulundangol dede wala sa tulundango nyini nge isaje kar fe ya wala tatum dinno min boko nyi naka fe ya wo sifalla aka hakilo la fango yurwan andu ite fana ka manyali menka nyala aka karan wala kono aka kunin wala kono
1: a selentinde ni mitino fanyi watu watin kayeku iko ngata mitino aya mira kon kata nyin tagi lalla anin kacha kensemo ajibe nyin kuku mamu be fota ndol ko
2: ngo nta bo lon no la nyaade
0: ma gede dam ma fode min manna woto yamati jabu fama manna wala na wolu yenna jembe kacha
1: fodi famal fana nyantele ba ini le dindingol ka fiya
0: e ma moyde ngo wulula fulol bela nyanto lemo kuri ni le dimba yal yesi ike tulundi ike kachande
2: kumba
0: naam
2: nyela kuma ko moy anda sineata mo sain
0: amu mole te mum bu kaso mola
2: no mbaliya don
0: to nyalo to nyalo to nyalo
2: ba saw kay ti mon no bidde na biata le am be ñew de malal
0: de ite mambela ko wala
1: le lay dem makka baraka baati
3: al falka si dame ade jiba ka de adi mo chafuna nga nay nana ko ma kam to ko ak da male di mo
2: mu futa tam mon si be mu ron jale
3: ba ci ngo to na fo la kay way abulay fo no me fo
2: dama ji man ko
3: mu na ko ma be na ay di no fo la ja ay ndefo ja kale kan dun dun dun ki jam mot jam ya ron ko na ka ja la di no ko haa
2: ko ko wol fo tente fal ma lon di no ak e tulu fo lo ka bring a wulu ta ci moment andu ko no ala wulula ka faham e ka lon ko ala ftan men na afalon ka la wulula la kuma ko faham no wonyo mo ngi na ke ni fu mu sol dama bu
3: ba
2: Ninja Alpha 2 ngamul kabri so mata ngata bore mbolo ngar gudi mbayal ko fanam ba do se so diano nyaade ninna to so ko no fanam ko take nga ta fi ka rata di ngo fanam da ka wutlo
3: du kala nga wutu mu so du nga kudo ka ta way fana eh
2: ngo de ata ya fa ha mo nyaal ila jeta be bu angale ka fo ni le positive playful parenting
3: boro I mean for that ponalo tonu de fo ngolo radio do na mo le ko dinu le tulun na mo yaron ka djuje
4: ka ku mata ba kala kanta ka tinale di famu rosoto no tulun na mo bije aka sonen ni bul atul fo ya lon ne ko nying tulun dangol idabu kama sañi ninte be mira kan do man ningo mimbeta lambulu pour nga wota ngadi mbal fana balunde no bonde ko tagi ngata ka tulun dangol tam pour mo dinde wa ngo al kana al al fu do ka tan way
2: ni ato fana kole kole ya wala atinande e man tulun dangol sanno hani kabi isa dada no fayele ni wakil to drom fiol bi dam meyal ko ne kafu ñuma wo isi tulun dawo dada no
4: ko mi fiol mi mu dako karron ko tol fundol ko na julol
3: na xara wadron hani ko mu fana be nsa wo dada
4: ka tabe diara na kuma refana bare ani mu ndara so kon bare sa faale ko defana ka bo bi la na di nol mbe fe yandal anu fana mbe fe yaron fana dirale ali amwe mbe da so ka do molle mbato kan di
3: evitala nyame
4: ha
3: am fana tan yin ko wotula jang hade nyewo kay fana wo na muso fo nga ko mande nga ka cande
5: ke hakilo to dindi ngoluto ni be tulun kan swolu kono akumaya ta bakele ila tanko

0: li abata xala bayeko ci social security and housing finance corporation ñom ñoy yegal pensionnaire ne ganaw buñ joté ab xibar bayeko ci pension committee ne dinañ fay li nga xamne momuli Touba 11 Tobaski advance payment pour jappalé len ngeen wajal seni Tobaski pensionnaire yi nga xamne nak bugu ñoo bokk ci li nañ fexé pour joko ñi nga xamne ñom ñoo di operation department bala juroom ñetti fan ci wéru mai ci atum 2026 pour jël ay jéggo yi ci war social security and housing finance corporation ñoy yegal pensionnaire yeb ne payori ci wéru mai dinañ ko def tel pour jappalé len ngeen mëna wajal seni Tobaski so leen ci bëggé am li wor ko leen ci 380-2276 wala 203-8867 wala ngeen yoné ñu message ci WhatsApp ci 520-2329 wala yoné leen ñu email ci info@sshfc.gm wala ngeen némé ko suñu website bi ci www.sshfc.gm
1: Social Security Housing and Finance. We help you save for tomorrow.
2: Smiling to you from the Gambia.
3: West Coast.
2: West Coast. West Coast Radio.
4: Assalamu alaikum. Mbokki deglu kat yi nangi deglu West Coast Radio 92.1. Malen nekkal fi Rohiatou Cissé di len fatale ne sen IEC awala len fi ñewal ci pass Monday Cissé weri maybe. Amna tay moy last day bi. Ñu ma fi nekkalon last week ñu fi nekkal na leen bay dal ñu dal di nuyu wante ak yeen su ko defé ñu dal di ubi waxtaan bi tay ñu do rek ko yoram
5: allo assalamu alaykum man la ramu fofana esaro km ñu del ci wat fi pour bëgga waxtaan ak yeen di leen ñaax pour ñu ngeen gëna ci ñi gëna ci ngut gëna ñoo ut sen voters card ci
4: okay
6: assalamu alaykum wa rahmatullah alnal badi malon janko di wasi IEC dala mur tanan janko teke kanal hakilo bulandi a professeur mi betaka
4: abaraka di wasi ramu ñu dal di fateli nit ñi comme que li des wona tay moy last day bi ci watani IEC moy voter registration bi
6: no wednesday
4: oh wednesday
6: yeah we have another program on wednesday
4: Bobo, I feel they my last day to do West Coast Radio.
6: No, we are coming.
4: Ah, Wednesday. Okay. Kon ma fini ko tanga Wednesday
6: mo ngi fini. Oh,
4: okay.
6: One to Tuesday.
4: All right. Wa bete lek kom fateli la rek, we fateli ñi ñi programme bi lool ak registration kom ño xamne xamuñ wala tay moy ne ka sen force day ñuy deglu dega programme IEC ñoon la ñoo fateli pour wax len fan la voter registration bi fan lañ nekk ak fuñ tollu ak ban fan la ñoo dem. Na dabal di bay ramu wax len fa la gay nek fuñ tolu ni ak fa lañ joggi ab yeen place lañ nek
5: di len nuyu wat ak once again di len wax ne ne wa dek legi ñu ci wiras bi yefi mom matna danaka ñeneen ti fan rek ci dess
4: wa
5: suñ team ci fiñ nek ni c'est sen last stage lañ nek sen last center ci last registration point ci legi ñu ngi am team Fajara Hotel Sabina Junction benen bakaw ñaari team okay. Sa Fajara Hotel Sabina Junction ak Oul Bakaw Bantaba moy ci bir bakaw ci tundu yi Joshua kan fi sa ci juma bi team angi fofu wa Joshua tamit ñu Joshua ci Bantaba bi am nañ team fofu betay ci tundu yi Joshua Ibo Town Sanchaba team angi fofu buñ joggé fofu ñu dem ci tundi Kunkujang Kunkujang Talinding Bantaba sorry Talinding Kunkujang rara Talinding Bantaba team ak yi fofu am nañ team tamit bu fa zone ak Latikunda Sabiji ci Jumaaje
4: okay ha bo rek
5: wa fofu suñ joggé fofu dañ dina ñew sera ko na so dama jël ngum fi ni
4: okay
5: ñu bari ñu mu kontu sa
4: wa may mo won tamé wax lolu ci kala ma
5: soxé so c'est vrai
6: ah okay bari la moy la do comme nga faalé ñami mbatanu janne commento ay sinte lamur tanam côté pour ka falé na timo molbe dame pour registration la ané replacement no ané transfert ané mil fana les transfert ke été la voter card kama sainte na timo molbe dame sainte na bakaw timo be dame wolon fajara around Sabina Johnson timo bi jele milan ko be voter card di kam mol la momo yalla ngoy siyo sañi tanin saisi id card be bulu wala wulu kato wala passeport et c'est à nos jeunes ni à très même voter card sur le 2021 et à dire voter card dit là neo fana boda je timo bele a ol bakaw banta ba bakaw sate ko non timo bi jelemi yan ko be potaskat di kam molla neo fana be je kanifin south mox timo bi jele be potaskat di kam molla ni mi mam potaskat sodo wala la potaskat filter male wala ilafta min kela rek sitano jele ye nyininka ibe mako lale isa fo ibe min keno la rek neo bota je fana a ol jo suwan a jala tali ka fo dame blackstone tim do fana bi jele fana be registration la be potaskat di kam molla neo bota je binala na joshua mafan la na jun joshua mafan na ñu joshua bantaba ani dun tani babum fatila o highway silo la rek ikata ñu joshua bantaba to timo bi jele mi lan ko be registration ke kanne be potaskat di kam molla momo yalan ko ma soto katon sainte bi mu tenawnti arame salon registration be kum falale momo yalan ko ma potaskat soto tanin arame so wala mela potaskat sawndi wala ma replace fengo fenente debul akamun dago tede electiono kala ita carte fayo kala ni carte fayo mil kanana no bota je ibo town sancha be ga fada mi pagi jola timo bi jele be registration ke kanne ina tali ndim banta ba concrete highway law silo kanje karamu mi bije timo bi jele be registration ke kan bu ba zone timo fana bi jele bu zone o fan kono je timo bi jele be mo register kan pour voter card momo yan ko kayto bebul et citano et la voter card no bota je fana sina la rekunda sabi je mox fo faji kunda pa ka nyaati li nyalaje timo bi jele mi lan ko be registration ke kanne kam votascard di molla mbal dani la pour mo li funti yeta votascard ta ni mam votascard soto ite carte finala so espeta mo li funti ni sio e sanyi tanin saisi wulu kato bebulu wala id kato wala passport wala ni wol dodo tebulu futa galma e koy ko antela fta votascard dale bari mang id kato wala mang wulu kato soto e si attestation di la ya sambala alkaloya stampuye afta ya murundije e si votascard di la so mbal dan la pour molio ke molie fata fananka ta kayto nyinin dula do kayto mi yalanka mem betia ino kata timoto e ka foy ko ha ndelafta voter card la wala lafta tenela ten amam betia alinga kayti kendol nyinin yewta eta kayto voter card nyinin ala ala baraka
4: ya baraka bake
6: wala ka polde
4: wa harama isin len kuy de kulena la kal pol
6: wolé war nañ ko am
4: de waye fakk na ñu bari dégg nañ soosé ak olof wa
6: demba dafa am fuñ dem
4: wa
6: ñoo ñu ne fo ñu lakassara hulle
4: ah
6: we are doing sensitization face to face
4: yeah
6: so ñu ne fo ñu lakassara hulle
4: légui
6: di lady can speak sara hulle
4: okay so ngeen am
6: try at least
4: wa kon jena yeen ay isi yeen wona andi ñu dégg laaka yoy non yeup
6: demand set altel bi ma ko gambiano te ñu musolo gambiano
7: wa
6: because we are only speaking mandinka and wolof
4: ah
6: so
4: kan jama moyo wala nda dafa je okay ñu continue
5: legi ci tundi serekunda fi ñama serekunda wes dadi kunda yiri ñinga nya timbang fa opposite mb sar betey bir serekunda wes kotu kware ñayam fofu kotu lay aw ci football field bi ñu fa ba côté lower basic school betey ci tundi serekunda wes rm petikan prela aren petikan gaangi fofu ci serekunda ci bopam janjang route yoni bambo bi nonu so dem be ci kanam tutu haydara kunda timangi fofu ci tundu bundung aren babun fati amnañ fa tim bundung ci jumaaji ak bundung bohol
4: okay cha
6: ah okay pour nga muruna ko dege e ko timol be dami hani say mbole fokam molie nga force face o ñu fole comme na joshua ning bakaw ning talindin ni latikunda sabiji say kana sera kunda wesle wolon latikunda yiri nga ñama fon la kana ko tuto kana ba kote say ten timobe latikunda yiri nga ñama opposite mb sar mambura masari ka ko dami talokoto dita timobe jele e be registration ke kan ka votas ka di molla momo yalan koy marsoté férégué foutéma enen kayté sénon lay foutéma néw fana mboté djé koutou ko waréto taxil kalo damé gara soto djé timo bi djélé mi yalan koy votas card di kam molla tim do félé koutou lay out football field west coast redo ma baladian rek né bita kan bibi hotel jani ka fouta fa koutou fa service pagoto djé e be votas card di kam molla lé no boté djé fana ba côté lo base school timo bi jélé mi yam ko votas card di kam molalé ni min tata djé be votas card soto ni nin kaytol tata no boté djé ta aren betikan timo fana bi jélé votas card di kam molalé no boté nga tane sera kunda central ma fana wolon janjar route haydara kunda bunda balajé jamo mi bi djé beran ko to je timobe sirri ndiele e be botaskar di kam molla niwo fana bota je aren babum fati wolon na bundum ma fonati timobe jeele be botaskar di kam molla aren babum fati duto ko to je timobe sirri ndie yana bundun na jamam bato timo fana bi jeele wol fana be botaskar di kam molla niwo bota je kana bundum bohol ni bita kam bohol ro jamam min fele bulba karola je janne ka fuda bohol to rek timo bi jeele mi lan ko be botaskar di kam molla so mbal danila gambianol liro sutata tonla le say mole fundi ye fere ke tela kaytolta ite kana si fo registre sura bang kana mol kana officer de kafo ha lafta voter card la lafta voter card sound la wala lafta no voter card replace la ata mo be tambila le ite won te wosoto nola so be mol be danela wala nan ko matunga muruna te yoto bi fanan arabalon fanan be murana nen kana kana mol yaya buga nyo yo yaya lo pour mole fundi ita voter card because ni mo voter card soto ite carte final adon sayenten gambeno kala fune last minute e be lolal sa fo arame salon djumalo molena lo office bundana la ha ndela voter card filtale so lafta replace le wala na voter card lafta soundile so mbal danela minna ale fundi kabrin bi ale fere ka aleta kata la voter card replace kata la carte fadu la soundi wala kata la carte kayto nyining ni wota ni abanta abantale mba kum falale mba soronale so mota voter card soronola wala na mbina jambi mbina arabo fana pour ka nyo yaya ka nyo makoy ka nyo hakil bulandi bari dul katara sirine ka fo matu folo fo last day so alinga o system zivabula mole funti ni kete seno be bul ye funti tay voter card ta ila voter card wala muy kamoti wala mila everything ti ni aso de tay ma wala kuné ko ni carte fay wato c'est le 5 december ya funti de ta carte fay ala baraka mo ko jaale soxlo mo
4: lafte ñi nin kala ikatara registration dulal tole so alia mol tonato be nyaari da mul ka fintele kanar vo sa ka registration wala fo alkasi da fale batal bu ko moje
6: okay abarka ba ga rohe woni inen karo kumara ba sainteng na fo bi go kono kabri nga start mul funti da bakel
4: okay
6: second bi go kono mul talata
4: oh
6: third bi go kono mul talata fourth bi go kono mul talata so yajel nka dunga kono nyaami bita ka kono nyaami mul be talakan pot transfer la carola force bi go kono comme mekane la carte fait de la saoundi force bi go kono it was dull second bi go kono ala fata demanding third bi go ala fata but scienting ni fata official kono e ka jara farne tep mobi lafta la carte fait de la saoundi la e bi lo kan ni foj ni last day sol kono scienting official to farne tep mo lafta la carte fait de la saoundi so ni a saoundi fanan carte oni voter card ni ya print abe la renje e mari man son na la kamala
4: So amanke komunita ta transfer wolu ngale kaso
6: ani ta soto na wolu but me period de la maybe within 72 hours isina no le yakama but me problem wodi molbe sila la fo ay bang molena fo nata na carte ko do sina si fa ha nganna carte fait de la sound le IC na carte wodo muta e man sona do di la wa tara wodi mo mo yalon ko e transfer kele ila vota carte be la rinje na amanke mille transfer ke bi wala ta man prene but mille ak kunu kata way fo epre on the 8 voltal be la rentu ro kono je so mole funti et la voter card nulta mi yalon koy transfer ke
4: baraka baake ara mo comme numa lacte de base si sose moy nakala tona bi mele si sen voter registration center si wa
5: rohi jere jef waye fina mom bim commencer woni ñi gene se woné sam nga ñu don haar
4: okay
5: wa way ni gene nek di duga rek yefi di wañeko wa me yene centers nak mom dañ don haar comme di wani ko fo timba ngey move comme la ben tuma tim bi nek janja ñom nak wax dik on day sen day one bi mom wa tek busy won nañ torop gam nañ comme raw nañ len yene areas yi so ñu len don jema gapa fofu mom sen first day bi mom wa tek tona bi was good why then after nak as this gone on dem bay nak yefi commencé de drop wa nak bari tam ñu len ñaan tam ñu gene ci comme li suma colleague bi wax rek ñu bay affaire last minute wa su yefi jehe mom jehna do meuna te ñu wadi wax ne li la bëgg Thursday mo nekk da la sé ñaar fukki fan ak ben ci wër bi ñeekk ni ci la yeb di jé ki bëggon voter card bo ñëwuton bébé bobu non do amati ku bëggon transfer bo ñëwuton bébé bobu do am likewise tam nga bëggon tam def replacement do mo tax ñu ngi ñaan nit ñi ñu gëna ci lolu tax ñu ñëw di ñëw tay wara ñëwaat tam gëna inshallah gëna bamtu war di gëna ñaax ni ñu gëna ci ñi def sen transfer ci tamit sen carte yang ci office bi pour ñu ñëw rek ñu leena ñaan ñu ñëw jël ci ko amna ni ñu defar bi yomba na way jël ci bi ñene lool la ñoo so waxate ni ki ne ko
4: ñu ma yomba na di
5: ñaari fan ci kan ñu la di ma mu jabanté bi
4: du jabanté wa dang ko ne waxu lako ñewal ci ñaari bes bu nekk dang ko ne ñaari wa del ci wa dañu sét
5: dañu jël ñen leewone duma mën jabanté mané kon nak le anytime bo free after the day biñ la jox mën nga ñoo ñoo jël sa carte bi
4: su ko defé fogna dina daldi ubi line ci pour képp ko xamné ya ngi déglu bëgga bok ci programme bi su dé am ngeen lacté bo xamné am ngeen lacté wala su dé tay monika sa first time bi ya ngi déglu programme nga bëgga lacté mën nga call ci 7000 700330 am bari ngol kal hakilo balandi IEC programme wala bi jang na leen ñu dinkaro ñu dinkaro su do katal la voter card registration wala voter card ku ñala al sa commander ok 7000 330 betay rek ñu fatali ñi ñi lan lañu soxla pour am voter card bi betay am na ño xamné ñu ngi am difficulty ci yefi documents pour am voter card bi
5: wa légui mom first criteria bi moy fo nga nek gambian gambian bi lulu wa bi wax ñaari parents yi dañu nek gambian ba one of ba kena ci ñoom té di war nga am 18 years so ñu lo wara indi walé da nga indi sa birth certificate sa ID passport bo amul yoy yeb ma sa kayit reer da nga ñew ci IEC team bi ñu jox la attestation ga dem ci alcalde bi attest la nga ñew ñu defal la voter card.
4: Okay, am nañ suñu force ko la bisé line bi. Hello, assalamu alaykum.
7: Hello.
4: Hello. To be for your call.
7: Man, lafta ñu karo la fenn la.
4: Ha, lafta mu ne ñu ñu karo.
7: Okay, nga vote soto la. Bot no ak fil tambul la. Bot nga ta ñu gënalé am wulin kam.
4: Wulin kam.
7: Ah, so malam foni murun taji, foni nga explain, foy ba understand na ba.
4: Okay, documents will be able to wara ala natalo. Ako ala voters card na la documents will be ya be suñale be filta so amalum fo natata. Pour la situation on explain ba jela system ko non pour ka print out
6: atay bi do wulin kam
4: wulin kam
6: ah okay mbadu mu yenin karo ko ñinin karo ku mata bagale ila kay dol filtale that's fine say be min kala ngamara timo ñanta tara wulin kam algalo la corda ma fon so ni atara timo bi je taya foy ko ito mu carleti foy ko ila kay dol filtale ila voter card filtale e be to sage da system ko no ni aje e ba print le ya di la e be kay to fill ya sign ila voter card samba. So okay sign them because ni wote arami solo ngabe kum fala luna kum fala ite de voter card soto na kote ke
4: okay so amanjare ay all voter card even a copy soto
6: puruka no it's okay by that ya soto lu kay mom is fine
4: okay mparaka hanika bi rek telephone number mo 7000 700330 okay te basi hanisa nga mul hakile bulandi like pour voter card is all the documents on min la pour ka voter card soto kadun ka dol jale min ya lon ko hani id card fanga table hani birth certificate table e ka fo voter card dun dol bi jere 19 years or even more gambia dal malo be mun fo la barkay to ko mun na problem
6: wallet
4: dun al kan voter registration on min fo be si dal fo 10 ans nga dol moy ka fo kata voter card ni no al bo jela la IC ota bala.
6: Okay, abarka ba ko ñinin karo ku mara ba kene comme il like ni lafta voter card la ñanda mo kete ci fal soton folo ñanda ke gamenolti
4: okay
6: fulan jey ñanda ke la multi mi yalla ko sanni tanni sayo soton no bota jey ñanda ke la multi mi yalla ko id card ay wulu card be bulle ni wote bul id card ñanda tare bulle ni wote bul passport ñanda tare bulle ni wo dodo tete bulo ko wala nanga attestation soto mi yalla ko akatar na timol bulu
4: okay nga kola soto la no tamba nga wosi ka folo. Hello, assalamu alaikum.
7: Wa alaikum assalam. Sirna nayan def?
4: Jama rek na nga def?
7: Jama rek. Man dama laite tawto sen team bi ban bo la nek ci tawto bo dem na ci alcalde mun ma da ci
4: tawto. Okay, ni team KM la la way de mun de nañ lak sen colleagues yi fa la tawto nek na na tonto ci kanam.
7: Wa xamna tawto xamna ko wan dem na ci alcalde gisuma le xawma ban bo team bi ban bo lañ nek ci tawto lolou
4: mo do wa lo la la wa xam nga tawto west coast region la nek ni ñi ngi watundi KM
7: okay
4: dinañ find out dinañ la find out sal fa la tawto ban bo la nga nek ane jala kumaya tabaka la lebes cause
6: okay kula teno mule mo ngi tawto mo nga xam timbi fum nek ci tawto timba ngi tawto bantaba
4: wa de ga mo mu ne sek alkalo bi la dem ñu ne ñu ngi ci bantaba bi
6: am ci bantaba bi
4: am ben kenen salaam hello assalamu alaikum
8: hello
4: bala ma nga wañu radio bi ma ta nga sori ko tuti rek hello radio bi nga wañu na ñu mëna dégalté way ñu legi baaxu dé da nga wañu radio bi ma ta nga sori ko
8: Mistake
4: you are
8: buying. Can I know to
4: that? Bala mani ko madla di ka buba hale. Salam bi bahot. Bala nga ni call ni buba wati. Call ni back. Koko line mi bahot. Mingi eko suma wahe mangi di ka suma boba. Acha nga ta toto ko ma ko okay ya jabi la fa
6: iko
4: bantaba okay hello assalamu alaikum hello assalamu alaikum
9: wa alaikum
4: alaikum salam tur bi afonyo kole
9: na nga ngende
4: jama rek
9: manama am question bo bugalate
4: acha
9: ha
4: wa lakte ñu la deglu
9: man right now man may jige ñomi la diga
4: ñomi
9: way ra na dama ñu gëna ci

0: darsi kemlulta kala fo kanso ni o ka fnyo wolon darsi wili saba e tan yene ko do jo san kon wolon $3000 sinata moto mbi bul mo kon passage moto wolon nyaka mo nana sama wolon Mercedes Benz wol menaka Borussia Dortmund ne warje sabanjan wolon moto wol menako passage luri ko lo samba a luwa en foko ni san banda yenda $3200 wolon darsi wili saba darsi kemfula e yenda ko lo jo o kan yena darsi kemlulo la fa kan pro la lines in dictionary so ni aka fnyo mo wolta $3,700 on dal civil sawa dal si kemme worula e de drive o yende ko jo son kono signa clean ni boro ye moto me ko lon 6 passenger saibe siaren sa de kono bakke ko bori ni son banda luwa en ko e de yende $3,700 yende ko jo o kan ina kemme lulo jo pro lines in dictionary so ni o kafnyo mo wolta kan $4,200 wolon dal civil nani kemme fula son kono signa clean ni boro ye passenger men ko 79 passengers wolon moto me ko kam mo worowula kada fu mo konondo samba loyen fkanen ko nin sam banda nyande moto nyande $4,200 moto nyande wilinani kemi fula ende ko lo jo ina re drive o meno e prulet lines in dikso nyande $750 non da sikke mo roda si talul so ni abi ka fnyo molta yan kanyam $4,950 wolon da si wili da si wilinani kemi kono dal si talul so on kono signa kle ba jo lawla no warje moto mel ne ko wolon 10 to 12 passengers wolon e ke mo tankaraf mo tannim fulay ko samba luwa en fuko ni sam banda e moto ni nyanta ka $4,600 wolon dal si wilinani kemi woro ayande ko lo jo o ko la ite drive o men ko de ka burni lines in dikson wolon $750 ni o ka fnyo ma kan wolta ka $5,350 wolon dasi wili lulu kemi sawa dasi talulu son kono signa kli ende ko lo jo jiare ni wor ye motor me ko lugo mo tanni sawa karafu mo mon samba wolon 13 to 20 passengers son kono luwa en fuko yenda $5,000 ende ko lo jo wolon dasi wili lulu ende ko lo jo so ite drive en fon pour lance indic so dasi wili kli ya la fakam so son kono wolon $6,000 wolon dasi wili woro ende ko lo jo son kono signa kli ni wor ye motor me ko wolon 21 to 26 passengers wolay ke mo morning clean karaf mo morning woro e ko samba ali ke borisa de ko no won luwa en fo ko no $5,750 wolon dasi ke wili lulu ke me woro dasi talulu moto nyande ko lo jo o kan yena de drive pour lance in dikso yena $1,000 la fakam so ni na ta bi ka fnyo wolta yan $6,750 wolon dasi wili woro kem roula dal si talulu yende ko jo son kono signa kle ni boro ye moto mi en ko le 27 to 40 passengers wolo moto mi ko mo moni woro wala kara fo mo tannani e ko lo samba ni son kono masakunda ko yende ko mo jo wolo $6,500 wolo moto tio moto ni o kama ite drive o mega de ko moto en sam pour lines in dikso yende $1,000 la fala o $6,500 o kanam ni o ko fnyo kan son kono wolo yende $7,500 yende ko lo jo wolo son kono signa kle o dasi wili worola kemelu son kono signa kle ni warje moto mi ko wolo ko mo tannan kata fo mo tan woro samba wolon 40 to 60 passengers luwa en fo ni son banda moto tio moto ni anyanda $7,200 anyanda ko lo jo wolon dasi wili worola kemefula anyanda ko lo jo e driver pour lance in dikso wolon $1,500 wolon dasi wili clean dasi kemelu anyanda ko lo jo ni obi ka fnyo ko wota ka nya $8,700 on da civil say da si kemoro la ina ko jo jiare sangono signa kle ni obota je moto mi en ko wolum passage ta 60 passenger and above wolum ko mo tan woro karawe sande ko samba luwa en ko nin sang banda moto ni nyanda $7,900 ina ko jo wolum wili woro la kem ko anya ko jo de drive pour lance in dikso ni won da civil killing kemelu wolum $1,500 ina ko jo ni o kafu ni mo wolta la kanyam $9,400 wolum si wili konondo kemenani e ndeko lo jo ko hendi ya fo nyam nyin kul e ndajolal kabrim ba sambe e prele kono kanadu me kono momu yana ko e mayjo e sakata e joro ko janina jiare do kula nin police wol mina checkpoint o mount la sato kono so ni nade muta kata problem di la kare mo bule le modon ko ni wana na muta ka jo yewol jindi mo kuldi mo yana ko be te fon toral ado be la fanko fan nasila so do malefola so momu yako e may joro ko rek isna e joro ko nin fem fam biji mo yana ko ay sula wala ma fam isna na jiare office ro banjul wala dawda rek e mol commander en ci ko be bonde ñoto so baaw kar ne may ko mun ne kam baaw kar nay continue
1: yo baraka baake sa e baral yinte saban ko lo ngin ko no la
2: ah
1: e nde danta
2: ida message
1: 6 passengers ke al danta ali abi ba
2: ah
1: e ke ah ali saban ko lo ngin ko no
2: ah o ga danta ne wa na ne ya sori
3: ay fay ko no apa

alwulara mbaadiŋo le bi mbaal kontoŋ na kaboniŋ maari yesu kristu to la bi naata le koteke ka kibaar diima naati al ye kibaar diima ka miŋ karaŋ aniŋ mandinka kaŋo la bi ñiŋ kibaaroo ñiŋ al baadiŋ ma ivanildo da silva wo le be a naata la al ye kaboniŋ livin wod mison toya la gambiya jaŋ bi mbe daamen to karaŋ na wo leŋ kabiriŋ yesu be taama ka ñiŋ duniyaa kono a be diyaam kaŋ nuŋ alla sahiboolu ye a ko i ko alla le ka ali la suulakuwolu bee topato silambe karaŋo ke la bituŋ si naŋ a werendende a ko alla le ka ali la suulakuwolu bee topato a ko wo kanma la mbe a fo la ali ye ali ka na jaakali ali la baluu ñaato ali be meŋ domo la waraŋ ali be miŋ miŋ na aduŋ ali ka na jaakali ali baloo la kuwo to ali be miŋ duŋ na ali bala fo baluwo le maŋ kumaya domoroo ti baŋ aniŋ fo baluwo le maŋ kumaya feeta fatoo ti baŋ ali kunoolu jube menu ka tii foňoo kono i buka fiiroo ke sako katiroo waraŋ ka siimaŋo kafuňoo kaŋ buntuŋo kono bari hani wo ali faama miŋ be arijana ka i daa ňini le fo ali tolu le maŋ kumaya wolu ti baŋ jumaa le be ali kono meŋ si hani waati kiliŋ kafunoo a faŋo siyo kaŋ ka bo niŋ jaakaloo la munne ye atin na ali ka jaakali feeta fatoo la kuwo to ali firi ňiimaalu jiibe i ka faliŋ kunkoo kono ňaameŋ i buka dookuo ke waraŋ daaroo bari hani wo mbe a fo la ali ye le hani mansa suleyman niŋ alla fankoo niŋ ňiiňaa be a maŋ feeto fata ka tambi ňiŋ firi kiliŋ na niŋ alla ka kunko kono ňaamoolu feeta fata teŋ mennu be baluuriŋ bi saama i ye faye ka i jani fo ate ali tolu feeto fata la ka tambi wolu la baŋ ali tolu moo laŋ na dooyaariŋolu wo kanma la ali ka na jaakali ka a fo ko mbe mu ne domo la wara mbe mu ne miŋ na wara mbe mu ne duŋ na alla loŋ baluolu ka tuuňiŋ feŋolu le bee ňini la bari ali faama meŋ be arijana ye a loŋ ne ko ali suulata ňulu bee la le ali alla la mansabaya ňiniŋ folo aniŋ alla tiliŋo bituŋ ali si na ňiŋ feŋolu bee fanaŋ soto woto ali ka na jaakali saama la kuwo la kaatu saama be a faŋ topoto la le tili wo tili niŋ a fansuŋ bataa le mu meŋ be kaaňaŋ na a fee aamen bituŋ a jajaŋ yesu be diyaam kaŋ alla sahiboolu ye moolu meŋ be a nooma kaŋ a ko ye ko mba a fo la ali ye ali ka na jaakali ali la baluu ňaato ali be miŋ domo la waraŋ ali be miŋ miŋ na aduŋ ali ka na jaakali ali baloo la kuwo to ali be miŋ duŋ na ali bala ŋa a je le ňiŋ duniyaa kono bi tiloo moolu ka jaakali ňiŋ kuwolu la baa ke le i be miŋ domo la i be miŋ miŋ na i be miŋ duŋ na moolu be tara la boriŋ boriŋ na suuta tili suuta tili suuta tili ka a je ko ye ňiŋ kuwolu bee soto pour baluwo si sooniya i ye bari ŋa a je le yesu kristu miŋ muŋ alla dinkewo ti miŋ ye ntolu faŋo daa a ye ňiŋ kumoo le di ntolu la ko maŋ ňaŋ na ka jaakali ňiŋ kuwolu la maŋ ňaŋ na ka faŋ faa jaakaloo la ňiŋ kuwolu la a ko fo baluwo le maŋ kumaya domoroo ti baŋ ŋa a je le hani boriŋ boriŋta ka domoroo ňini ňaa wo ňaa bari ni luŋo miŋ na i faata fo wo domoroo a be nafaa soto la le baŋ woto a ka wo le foteŋ ko baluwo wo le kumayata ka tambi muŋ ti domoroo ti aniŋ fo baluwo le maŋ kumaya feeta fatoo ti baŋ ntolu balajaato faŋo wo le kumayata feeto fatoo ti a naata ka a tandiŋ na ko ali kunoolu jube niŋ ntolu faŋo siita ŋa kunoolu jube jumaa le ka i daa ňini yesu siita ka ňine fo ntolu ye ko ali ŋa kunoolu jube mennu ka tii foňoo kono i buka fiiroo ke sako katiroo waraŋ ka siimaŋo kafuňoo kaŋ buntuŋol kono bari hani wo ntolu faama miŋ be arijana a ka i daa ňini le woto ntolu ňanta siila le ŋa ňiŋ kuwo karaŋ kende ke ka a je ko a ntolu tooňaa tooňaa ntolu ka jaakali ňiŋ kuwolu miŋ na bari ŋa jiwe alla ye kunoolu faŋo miŋ dadaa wolu kunoolu buka jaakali ňiŋ kuwolu la alla faŋo le ka ňiŋ kunoolu daa ňini woto le a naata ka a fo alla noomalankoo le ko fo ali tolu le maŋ kumaya ka tambi kunoolu ti baŋ ŋa loŋ ko alla ye hadamadiŋo dadaa daameŋ a ye ke palaasoo miŋ to wo le kumayata baa ke ňiŋ kunoolu faŋo ti miŋ ka tii foňoo kono sila ni alla ka kunoolu daa ňini ni alla ka kunoolu topato ntolu duŋ a ňanta mu ne ke la ntolu la
walat na yesu fonka fontole ko manyen naka jakali nyin ko wala manyen naka jakali ko wala be mil domola ko wala be mil min na ko wala be mil dunna anara ka foye jumale be altol kono men se hani wati kilin kafuno afansun siokan kaboni jakalola sila nintol ka jakali wato wati fo jakalo ase wato sannon tole ban na balola na nyin jakalo ate hani wati kilin nefongos sannanon tole na baloto sila munat nan dol ga jakali nyin kuola mune atna nga jakali nyin kuola be milminna nyin kuola be mildunna kuola be mil minna wala feta fatu anata ka tanni nakote nge ko ali firi nyi malu jube bang firol milka wuli banko kan ni nga nyamol fango jube firol milalo bi ni sama busata ibe wulale ibe talla nyi nyarin bari nga wati dantan di lela wo firol iba jalale ya kumase ka ja ando firol nyin kanawol be kafun kafunne nge jani ako ali firol jube ika falin kunkol kono nyamin ibuka doko oke warandaro ako hani wa ba falantole ko hani mansa suleiman ning ala fanko ni nyinya be amam feta fata katambi nyin firi kilin nafan ni nga jube ko mantunu nga mansa suleiman la balo karanunne nga je ko mansa suleiman ate mo fanka balti ate mo nyamen dim balti nga je ko mansa suleiman ate mo nyamen dim balti anda tele tambita mansul beti ay nyame min sota tambita mansul beti mil nene be nyin dunya ko nonu bari nga jele ko yesu ba tanni kan tolal ko hani mansa suleiman nalaw fanko nalaw nyi nyabe nalaw nyame ngo anene mam feta fata ka tambi nyim firolti mil ka falin kun kol kono ako jumala fanka nyin firolu feta fata ngalongo alale ke feta fata alale alale da nyin firol milka din kunkol kono ako nin alaka kungu kono nyamolu feta fata ten menu be balorim bi sama ye fay ka jani fo ate alitolu feta fata la ka tambi wolti ba wotoni alaka nyin firol feta fata milalom bi ibe janne bari sama ibe jalal andu molbe janlale ako munatna alaten tol fa mo feta fata fon tolle man tambi wolti bang tolle tambi ta wolti wato la nata foy ko ako altol mo lan na do yari ngol wala ko aka tannin tolla ntol harama di ngol ko ntol harama ni ngol tolla la no do yata bakele ntol la no do yata bakele wutu mo la nata fo ako wo kamala ali kana jakali ka fo ko mbe mune domola warambe mune minna warambe mune dunna ako hani ala lombalul fango ikatunyim fangol le nyinin la wati o wati wati o wati ala lombalul katunyim fangol le nyinin la ako bari ntol fama mimbe arjana ayalo ne ko ntol sulata nyin kuol belela bari anada fontole ko ntol nyantam min nyinin la folo ako ali ala lam mansaba nyinin folo anin ala tilingo betung alisina nyin fangol be fanasoto ako nin tol nga alala mansaba nyini anin sondo mola anin niola anin hakilo mume anin nga alala tilingo fana nyini nga alala tilingo nyini nga tamal asilo kan nga tama alala fokan bitung abe nyin kuol be dilan tol lale mbe nyin kuol be fana soto lale wato mbadi ngol nyin kumeata bakele ko yesu fangu ya fanyame ko nin laftaka nyin kuol soto nen laftaka nyin kuol soto mbe borim borim kanka milno maw lungolun na baluwo kono ako nyantang hakilo lola damen walen alala mansaba ya nyanta wala nyini la folo anin ala tilingo bitun ali sina nyin fengol be fana soto wato nyantaka nyin kumola moy kende kele na jube yesu fango yemim fontole ndolmi mung ala no malankolti nyanta ala mansabaya ala mansabaya wala kuma ya takatambi kuul bela anin ala tilingo ninga ala la tilingo nyini nga ala nyasi lango soto
ngatama ala lafokan ngake motilini ngolti ala nyakoto bitun ala benin kuol be dilan tollale barbi ngajubi mol katu borim borin nakanyin kuol nyinin kanyinale fanko ala fango sotetale nkanyinale ko fang ko nyanta dualale nkanyinale fang ko ala be kerinne kato munen ngakilo be nsondomo be niol be anin fengo feng nka be dundi nyin kuol la kono hakilo bu kabula ka ala la mansa baya nyini mi kumayata kuol beti hakilo bu ka lo ka ala la tilingo nyini folo bitu mbadi ngol nyanta mira la nyin kuol la bakele anata tenten ka fontole ko woto alikana jaka li sama la kuo kamala katun sama be afan topoto la le tiliwo tili nin afan sum batale mo membe kanyan na afe anara fo mole ko manyana ka jakali sama la kuwa kamala kadu sama be afanto potolale woto wofana mansilo di molla ka si ka fo ko ha bao yesu ya fo le ko nyanda silale manyana ka mira sama kamala ntita do ko la be sila dorong hani amaofode mi adna nyim fo wolen ko katun ko ntol hakilo ninna sembonan nin niobe nga be dunde nyin kol wo ka sabule nga nyina alala kadu nyin dunya kono ala kiline be sodori ala tonya mi sangoni banko da mi ntol fango da be do ate ntol dadale ate ala nen dol sula da minna woto ntol nin lota kala man sabaya nyini anala tilingon tolbe nyin kuol be sotlale I mean parendin tole katung ni ajube nyum balwo kono ala fm fen dada aya dada pru kasabati dula kari lekan ni ajube nyeo ala ya dada le pru katara minto pru katara ba kono pru abetala sabatirim bale kono wala na nyeo ni am bondina ba kono drong aka fawolto abuka balwo soto katung jiole katna nyo ka balu ala ya dedale pour ase tarano jiokono ase baluno ko ala ya deda nyame ne kunol fanan jube ala ya kunol dedale pour kati wala na kuno ni amu da adam bangol bondi wolen ko mum iba balikanne pour ay tama ko ala lafta ala nyame katung itol ala ya dedale pour kati fo nyokono ka ala la waro yitandi ala ya deda wala kamma pour dunia bese ala la waroje kabonin kunol la e kati nyamen kata da fengol be min dada aye dadale pour ka sabati dula kari mi alongo ila balu be soni ala wolto bitun hadama dingo fanan ala hadama dingo dadale ko ate aya dadale pour ay mulung ko ate fango ala be nyamen waladna aya ala noro din tolla waladna ala balwo din tolla pour un tol nse tamano ko ate fango lafta ala nyamen waladna nin tol bota ala la silo kan doron nka dundula minto waka kasaro le nati nim bota ala koto doron ndata sabati dula doto mi alongo wo mun setan la dulalti ibajela nte tamano la ko yawe lafta la nyam ibajela mbe tamala le ko dunia kuol ka kenyame mbe kali dunia kuol le nomala wala na ni ajibe nim mantara ala la man sabaya kono mantara kala tilingo nyini ikajele nka tara dula minto wala nka tara dula mi ami alongo ala fango man la fala ndol la balwo kono wala na yesu ya bambandi janko ntol nyanta ala la man sabaya le nyin la folo anala tilingo kadu ntol la balwo abe wala kono nintol nga ala la man sabaya nyin anala tilingo na balwo be soni ala le anun ala be kontan la ntol fele ni aja ni dunia be kolyari mbi katu mo jamal e mantara tama kan alala tilingo kan wala na mol katu ka mol tilimbal ya dorong katu ni aju be nyin suña rol be min kake nyin ku jamal be min kake na bankol kono anin bantala tari abe mole ka si pour ka sotoke mol be mol la fengol suña la mol be mol la fengol tala katu ko mu e lafta sotola kamun soto ibe min domola ibe min minna ibe min dunna ka nyaara fengol tande doron
pour moula fo he kare djube kare ni ko wol be la soto barnia djube munen jamal ka suñale barnin tol halu ni wol be betama kan yawe la la foko no betama kan yawe la man sabaya kono ibaje la lembe alas nya silango soto la betama la ko ala lafta la nyame ando ibaje la dunia be kala dulalti mi yalonko abe dialantole kadun ko munen betama kan yawe fangola la fole kan barnin tol balanta doron mbota yawe koto betama kan tol fansun silol kan kajele wala katna kolya kool be siari ni dunia kono bi mol be nyol tapale ala doron pour ka soto ke doron pour isa soto be min minna ibe min domola ani be min dunna bari ngaji be nyinkool bebe banale nyinkool bebe banale bari mune betula wala ala la man sabaya ana ala tilingo nyinkool bebe banale bari ala la man sabaya obe jele fofa fofa wolatna nyanta lola wala kan nyanta lola ala la man sabaya la kan nyanta lola ala tilingo la kan ngatama ala nya silango kan ibaje la min satna ala ala be kontan nan tol fi na en tol jube kabo arjana kono be kontan la le kata ba fala ah ndingol jube ibe tama kan na la fo kono ibe tama kan na man sabaya kan ibe tama kan na tilingo kan oto mbadi ngol mun ko wolti mi yalon ko nyanta mira la baken sondo mol kono ise borim borin no nyaho nya ka nyin ko wol soto bari alonko lonkelin nyin ko wol bebe banale bari ala ana la man sabaya wo be fofaw fofaw odo mbadi ngol al ngatama ala la man sabaya kono al nga ala tilingo nyini andu ngatama ala nya silango kan bimbe karangol wala jalne foni mbenda kote ke wati do be kontine la kadwa gambia pour ala se na banko kanta pour ala se ndema anim fanan ala se taramfe ala se kontine ka Cairo din tol la nyum banko kan comme amita ka kenyame fitina o fitina min la fita ka wuli nyum banko to ala sa burka ka boni yesu christ tola mbe dua la fanan pour ala se mol mako e hanenying nanying electiono min fanam bina pour ala se makwe pour ase motombo nyem yalonko ase nyum banko sambano ka nyum banko yirwandi pour ase keno banko mi yalonko banko kairama amen.